kubanze yali annemye nga byansaba binnemye naye kati naye gyali nkimanyiga mu bugumye